enumere ngu fata sa wuji ayeyi wo fata sa wuji yana wo rade wuji yana si